obia kuma so ade onyam fama no na o hawo ni amani bi antu bi biara na o twese ne boni bi amma ni wansane amma ya san bi hiem o sera ya sa hiem e wo adom so onka mo onyam kesiye. Shalom to everybody. Madam Wasi, mamu nyina amoni tie nyaado.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia